mahe kwa te maya e ta maya na nga e me la yo ayo te e venga na ba ta kwe hom au he e ta maya na nga e me la wa pa ya ta maya sa ya sa ya ya ano maya le ye ye he he la ya ha ha ha.